0: Profesora Kufunika, mwenyekiro tikugumanika pano pa Murasa Nyarugwe distritu ya Kaya kuinkwiriro kwa provinsia ya Sofala. Tikufuna kuchita makane na nyakulima mbosi twera kuti tiziwe chamaso pa ndima ya mabasa ulime makauno TV nkhomu za maso pankulu mwenyekiro zinanu ya mombo
1: dzinanga ndini Carlos Pedro
0: ndimo nkhalo wakuno Nyarugwe
1: ndikhalo wakuno pa Nyarugwe pano
0: ndiye tani mabasa kulima kuno alikufamba tani
1: mabasa kulima chaka chino kwazi kati anthu azibu sapinthu maningi nade akhitala yanji ya dzuwa ndipoji anthu ndidzino pana kupandira kwenda mmansuwa akurashikari kati pribenshu tinachigwanda tani chaka akazimba kwenda nangu kwenda mmabambaya mona manadike tentari kati panangu mulungu anapedza munjira zinangu
0: kulonga kuti dzuwa yamenya pang'ono kuno chilala tai mbwenye madzi adembuka na kubvumba pang'ono tai
1: madzi adembuka puliki nthada dzalefifi pano dabvumba mulungu wakutoma ali madzi akutoma ali ndipo janthu adzala maona pakudzala pantu pale aelekelera palanda za mamanga zili kufikambo sezi kati ni buki nzeti pasabusa dzuwa dzuwa karagadi mei matema manga uma umbe uli uma mei agora mais tarde pinto pili ma uma tipaleza menyo mulungu uje ni madzi ya mpamvu kati yatu kati sufosi kati madzi ya newa tufumbira ntanuili na umera atuli pude kutipeza maona anu pano pa Murasa Nyarugwe anu asalima kulima kwa yu pasamemi ya kumida pano kapita njadi kwa kere manera so na chaka cha mudari na madzi kutarazari anthu ali mali
0: tepa musapandira kwenda nsuwa kwenda kasaka
1: mwadidi chimu nanemwe chisa chino azinja mwamuli mwafika nsuwa mwamuli mwanyisa kati chako mkeisu anthu anzenda kulimbana na mabandi mwamuli mabandi mitete kati primeni chutwere mwamuli muntota mwamuli tupasika masamba mwona anu piamanga tukika kupulanta limbo kati panangu kufuna kwa iye mwendo wanangu minatipedzambo everdade
0: tepa uno ndintanda ino ndintanda ya koni basa inachitwa dzidzino nsuwa muli njanji
1: dzidzino wa koni anthu akulima kadza mabande padzama pya manga anangu akudzala fizhau nyemba unyomonyomo ne matanga kweke ndi pinachitefu muli na dzidzino wa koni uno
0: Mkonga kuti ntota ulimo pang'ono.
1: Ntota magowa. Mule kati ndulu mukajua chintu mumuli tai. Na kuuma kwa uyu muli. Anthu kutira muli muntota.
0: Apo kuno kuna pinalimwa kuno Murasa mpyanje nanji.
1: Mapya manga. Mashweri. Mpunga. Na unyomunyomo wa muli uyu. Nyemba za Murasa salimba munu. Salimwa kuno. Mbweti. Fijau. Maonano.
0: Apo kulima kuna chitemwe musapedze kanape kuenda kapedzengeza kuti mukhalembo na chopa mborosa panangu mpisamalirambo mchikalango basi
1: sapedze kanapyo pedze kanapyo ndipo yanganani madzi mbatweza mwadidi tisadzala jirijili madzi mbatweza mwadidi tingadzala unyomunyomo atu monga mapemanga tingapatamba kwantidadi sakwanisa gulisa tinga gulisa mitsarishtari gulisa mitreshtari kumida kwanza kuja fana kati tondibonto mphambi nangu tipati vinangu tisagulisa pedza mbwana mashkola matrikula uniforme maonano pisatipedza pepire anga chaka chino kuti pianesa example mwana angati akufunza desma example nona uniforma nona alizanga pasapra desma kusiwa nole tenga uzariwu ngwa desma primera Mwana anu, agora tukupena kati pepiri, mikanzinere, chakachini padiduni mesa maningi. Itupusa anu, hadzabuka kalonga na diretoka katimutu pasembu tempo pangono. Panangu nyomu na chitefu. Tinatapio na panangu pidi nyeru pangono. Tupagalimbu maunuformi awa. Pulikini haziri madiretoka karia ishiri kulonga tiwa na uniforme. Mundu fungula shkola, safunika diretamente katimutu wakalinanji. Na uniforme.
0: Anyakuswa uniforme katamangiswa.
1: Tamangiswa ngabe soki iwa na tamangisa tai soke ai planifikari unere kwa ngati chi chaka cha seke fituru kunodi tsapasa sadarao la ndife akwa tinga tamangisa fituru kuna takineni temperature atu meni ya kalira tia paseni chance panangu nyomo na jitapa wao na mai wao una pesa kwa guli yaone forum wa tama zita mangsa mondo nate
0: mumene
1: everdade
0: apo ndiye tani kuno mabasa kulima mati pasaoneka madodo madzi angadimbuka na kuvumba ndiye tani pifuye kuno musakwanisa kufuya twera pedzera ulimi na chitemwe
1: tisafuya mbuzi safuya ngombe nkumba nkuku mabata maona anu example nzidzuno na kuchichira kwa ifuka soa kumida unangwa na mbuzi acha sagulisa mukora mbenda mukulembo kati adaprofitarimbo example pana mazona na ngombo profitarimbo pangono mteka kula panango guloni ndipo sakuja kati tikhalili panango mulungu anatipasa tani madzi anabwera tani na pina chitefe ndandakhono
0: apo kufuya kuna chitemwe muna anthu anyaupata mabasa mabasa agricultura matekniko kana kupedzani
1: alipo
0: asabwera kuzaka kufundzisani
1: asabwera tifundzisa kati mungona chifuyi chiri tepa tepa mutenga mutamanga bubuli kuna ife ife dza chitenje tratamento example kuna ndenda nangu na chemela chitukwa kali nchuzungu chitukwa ndirani
0: Newcastle
1: exactamente asabwa sanjiri sao zao asalasa zinkuku zile ngati vya animali vila ngombo example mbuzi ngomba asatipedza iwa ma technical agriculture so ki ndi matindire mangabwera kangati munthu angaenda ku hospitali kwekulu salasha njiri sao panangu sapaswa ntenda na vile kumprimidu zacho keke masi sempre ngati additional ngati kukhaluira ai usadzaenda mimi mukati vatisia everdade
0: apo pamabasa ulimi musagawizwa mbeu panangu musawanzira mweka musapambura mweka pakusinanga pakukotola kuti ish mbatije kundishi mbatigulisa inango tikoi mbeu panangu musatambiriswa mbeu na utongi ndiye tani
1: exactamente tingakolola sakoya mbeu mbeu ya kukoya ife makampuneji pana ikefi pale isa kumpiriri maningi tai pasabara mabishu nangu anjemela pinzo vili vya kumuluka mpuluka vili agora utongi governo asadza chite angona kati tempu ya fika kati antu haliduzi funatani funadala asabwele sa unyomunyomu ambeo mape manga nyemba bati pasa kati tipidzire mbe watu kakoyefiyo
0: apo mbeu ene inagwewizwemo inapaswe muna utongi sakambo mbeu ya didi panango mungadzwala nkhabe mera pya maso nkhabe phukira pya maso ndiye tani
1: nja didi kuna mapemanga songa kati tumanzi izembe pa tumanzi pale songa kati ndipya mangambo ibodzi mwaye kati ungadzwala durant dos meses alguns dias unaikanikira kati vandi natafuna kuna mbeu inango maji ya guverno vita ya tu makolo na chimila kati ya makolo tunatukona panangu na 3 meses akura tukona kati natipase boma ya isadipeza imbora kati saika ya tuili ya makolo inere msaikambo maparasela nango tisachangazambu kujambu na mbeu nede atipase usangata ni mbeu kati isadipeza mwachangu mwa rapidu.
0: Apo, tuwela kuti mabasa ulimi ya tutuki kunu kumurasa. Ndoto zanu zinaime, ninganya kulima. Mpianji pina funikira tuwela kuti mufumina opadu.
1: Kati mabasa ndi sogolu kunu. Example, longa pia kapendulu mu guverno, abwelesa matartore. Pukona anu, matartore, pakwelesa pasu. Kuta akatambilisa ntonseni tayema. Akala kutambilisa tayema. Akenda kapasambu anu hale. Magrikulture mbwa kulwa kulumbu katana mpatamba kwa ntidadi. Gwara ngalo kutirambla kwa nshukudu kako. Usinambo longa nawa nale. Katwa na gitara yanga kondi na mewa nge gitara huku.

0: ka vili konsoante mphamvu ya ntombe na malaka sene kwa gula mkulu kunja kuli bina sanza gula kunja kati pipira nembo nanji na wi masanta vaomba na matayombo kunja kule chakachiri atipedza jirijili kulonga muntu akwate kilu zinei we gitari zinei pena na unkwatu pena na doji gitari agora sa está balanço cada guitarra sa pita quanto quilos anos da jerjeli agora está balanço dele o kenda capacha blemba zina depois munga madrala pinga tocota iwa asa cobrar dinheiro zao ngati iu dinheiro duzi ngabe ngati uyu awen asa buera bakugulani na ngati ai bana fandi kwenzi panga anji nyankha zanga za mangawa usenda ka gulisira onga gulisira kule iwa sagbanda kwa swanti kilu sida kwa tewe and boshi the rest mba kudivulveri njero zako mba kwa sija njero zako mashita bela isa kala ibo zeni ya kozo ya kompra sukuti katuwa kwa kule mida kwa tewe mbeu wa anandugula barato nkabi ngati kilu ya shiri shiri ndi sumkwenta nivi nkabi kwa longa ifana gula na tinta piku mkwata mbeu zato nkabi asa gulamu na peresunemu ngati ndi sumkwenta idiposhi unashita matematika iwo anta sati kwatambeo tasa wapanga yatu kilu ifano ya jirijili ya mnyomunyomu na kwatemu ndi tantu shmitikaishi agora pa tantu shmitikaishi iwo nga gulisa unashita matematika nga tuparangu wa kusigitisa kaku ibozi wapata parangu ma jinyo wako unashita matematika kadipe papa mbani kukua diviri kontanji konta kuti podo nga tinghabi zio weo sapanga mbunzako inda kwa 2 kilu o 3 kilu agora cada quilo ia cobrar na 50 conto mana cada nef panganato io e depois já nem mais pesa que ainda me atanto agora ia na guarda contante ana panga 150 io sazua já dinheiro zanga já na tabela conta kuti ona
1: de momento apo imo muslima na tractor panango na padza
0: tractor se depender kuona kwa ku muntu ungaona kati ni pano makitare yanga wa ndekene nene epikwa ni satai kuseta kalonga na matartona na longene hawa majisafunika maningi ni verdadi yako neka chita udrabao katuwa mundilimire dipoji ninga uyu nata kubuzira ndinyoru ingwandu se kupituwe satai pisakala pia uipa mkona na gora nao ngati unadinyoru presenti kusapreka kati ya gitari yu inapireswachi unkwartu inapireswachi konsuanti kusapreka papanga dia kati dia shishi piriparalina pole bukani time za kwa tartona mtu na hii mesh santi kenyo mwenda teku munda itipoja andi masari kwenda kasa kushpilika rinitu ngati munda muna pichicha mkabusi sinao muna shtagarinji mapazali maonano kushpilika rini gede agora ungajita proposto sebu sama picha ukeke ndibwera tratore milima sukazo stragariki na chicha hiyo natoma responsibility pulika kuvizari kali exactamente
1: munapeka pingasi mba munchita mabasa ulimi
0: example monga kuno mapaka mbizinji soki anthu pankhondo apa adathawa amene kakhala ku Malawi kona mongeni datava nanthu wanango datava ku Malawi datamala nkhondo databwera fumuno kuti ufunda ripondo kukonano tema mathema ngati minda poti kapata chata maladza sezano ku Malawi tabwera fita mathema mathema tanitani sempre wa piaka pe msizinjibeni deja 94 te agora
1: apo nakulima kuna chitemwe anano mwakwanisa kuachitiranji kukira pamphamvu ya mphadza
0: kulima kuna chiteni ana aine ndikusigiri funisa nanga pana mwana mboza lide ndikumisari kuruniso ndina mwanangu wa sexta ndina mwanangu wa desima ndina mwanangu wa desima primera ndina mwananga kati amalisa jakuchita dojano alimudzu munu tentari bidinyeru tantano mavaga wa chinchini usafunika dinyeru mwana sabika dinyeru achita malisa desima segunda

0: pochi kuti ndari tepa maforma sao chinchidonga musadzi wakale amba kufunika dinyero se dinyero tai usazungulira mukona anu agora sikafunika maningi uma iguverno ati vire mbunsisi nkhani mbuya matrikula kwa kukuyu ko kuma kuforma sao ko matrikula sanza menyera tumwintu mali monge ndipanga ndini mulimi sazapigwentare tai agora mwana sakala sapilishitukari ana mwana kati amalisa ali mudzi muno mukona anu agora dinyeri ndisinayo tai panangu ndinana ngezembla nangu ndinana anai ane usha da malisa ngwenja nga ndapuma sidapuma sertu ndi kama social tali mbapi anangu awa agora pika kambo normal tiba pisati pedza everdade
1: apo paulime unachitemwe na kufuya pangono musakwani sampo kuja mwadidi twera kuti mukhali na ungume wa maso panango musapigulisa pensene
0: kulisa pensene ngani khabe kulisa pensene peni ate pana kulisef nguchechelwa example tsaona kwantidadi da menyeu kadano monano ungona kwantidadi da menyeu ya kumida kati madza tipedza mbu boi chaka cha terambo bo kusachita orasamento kati kumideshi parakuja kumideshi pindipi ti gulise ti prepararisi mundatu na matrakita durechito mbuishi panyumba pani famanga mbudziwa nga mabasa ankhabe ya kunchina parangu sakhalambe busabau mukona anu tisachita divizao pindipi agora ngakhambe ya kuchepa satiweza kati konsumu zati sadza limbana nanji sadza kukhala masososo na pifuyo kuxikola kuno kufunika tepa patani nkhuku yo mugulisa kati mukapereke uja nikufuna chita propa nga musadzi wakale sapagali dinyero gulisani bathaushu mukona anu
1: imwe munamindaminga si kuno kumurasa
0: ini kumurasa kuno ndinamita mitatu miwiri ya mpunga miri ya mapya manga disculpe rida miri ya mapya manga mkona anu ndina munda wa board so kin second jili bas
1: yonseni ili pano panango unsua
0: yonseni minde ili pano nsua napa mu nsua ngwenda kati sakala kati anthu chaka chiti chonse asenda constantment mwamuli kalimanzuwa muli lai pali kusegundi tangone kati mirenda anthu nsuwa muli mukona anu kulima kuna kala kwagonera mvu pianesa lai agora ngone kambu ntendero wa didi anthu nsuwa muli asanyezera movi lai mlima tepa wakotoka wabwera mbo mudzu munombo chika salimbo mukona anu dzuwa doka kugona mbo mwa didi agora kuna pemu kulima kwa nsuwa muli kwa kumasiku anthu asagona tai thangwanji wonena zimvu mvu mna sabataja pontho anje mapya mangale agora unagona timizo kumenya lata ji timizo kuzondari munda ji ndikwanyatwa soki na chilala pana nyatwa ndipana kuja
1: apo kulima kuna chitemo minde ne mitatu musalima mweka panango maya sokupeza nimbo
0: ndina nkazi iwa anawa sadipedzamo panango ndikona mushkulu ndisapita mpitsambo mwemo tazina ngombe ndikona kada kusukiri mukumida kwantidade kubidanga ntondo isalipedza mupi monto ma paleza ngapa songa ai ndonembo ndi mandi tepa ba kani pedze matanyu mangasi ndi mana sachitefe
1: apo muna mafaranje kuli anzano anyakuli manzano twera kuti phadza ikwanisa kukufumisani
0: mafalamba na podi kati fanti folk tikhalinganganga na kulima pionsene anabidziwa mbani mweni mulungu ndi anafuna kubidziwa pipi pepe anapoti foka tuwa chaka chino wa ndashumbari sinalimavi tai unajanji ja ngwanga tuwa nalimavi tai ndio nthontho awa kati asadzira nganyanya mina minda anzawo mbaba boma ngakuphata pakumanga babisa ngadya boso usonga boma ya dawa inkwandiwa kudawa mbani ndiwa munthu wanga msadziwa panakhala munthu sasemba nkazi nkazi ngwanene sanayo sinakantereka kwawo kati nada mayi awa nne ndikupita nawo nzero zawo di nne ndikuse
1: ndi momwene apo kuno musaberana ulimi alipo mambava
0: alipo Ah, mambapa sana kwa mauya anakuna kuna kumunda katwa nzembe njaka chinan pa shumbari. Maona ana foleni. Ba? Mungu uyu madzaka chinan azituweza nanti. Ah, ini nkhabe. Khabe chitamu zangamba kuti ndichite magomo kulimana na segunda poka nkhabe katwa poti ndaluza. Kagweni. Agora nzako. Ya nzako. Akutindirapeti kuti mulungu ndione mbuni. Wa asamba sana mupi na mwemu agore ungamala chance miami mukona ndukambera nza kambera kumosikwa kambera ungapatiwa jano ngati ndina azari kadi azari chintu kati yumbudziwa kati ndikwenda kaba azari no wa azari kati ufamba kati tepa panangu wagwa pasi tepa kati ninyi o waona pili panangu kati chipo sakupenda kudabwisa
1: susudewa
0: napa susudewa ufamba na njinga tepa wadima muntu tepale pra famana na njinga pra dima muntu agora ndiza susudewa no agora kusiana kati chintu muchidziwa kati ndikwenda kati asawishishishi
1: patisana manjako
0: katwa khabi pintu walibikantu kuti poti nsima khabi kore akora pepiri pisawi manangu saza kaliaro nangu mapaka machinga chimomuli akora sanga chi khabi nimpano kutoma kweni tantani kadi kutoma kweni mbu iwe mukhana kula chine buka kunyumba kwako na mosiku anthu magona kuti no saka pateni
1: sinzero
0: dai nkhulodwa kweko khabi sanga khabi ndumba veni
1: peto makale chiteka kuno mumpata mbava muenda kapindu kwana muenda na kwa nyakutonga
0: manjala njipa
1: anyakutonga sachitatani
0: ungampada kwa dada kwa nyakutonga primera sapasha chilango pa chilango pale samba dzomere swa pangono watamitola kula betu kwa pasoro pangono uzunguli chisanta kudzweka twa anatimalia pa thungupi ndush dipoji muza pangzana ngati iwe pide chitu pepe tepa kunyezera tani maji pepe cha kubukira panchi pakubukira pa kusofiri simanungu ako
1: suka solo
0: ah kutsuka solo anasiya ngakuna kutsuka solo mukona ngamala kwa ji mwindo male kupendesa kwa mapolisa kule pakupapule nachita bila tantano unangu ankha kuvesera asonga ti inkhabe ndola zani kutsabisanje manungu anga agora unangu kati manungu sha dzulira kali kwazi unoye sakangati ndiabito nali ndanoye kati boma katopa nao
1: ndi artist
0: sakwata mali kapi sankaja boso pano pasianza ku tempo e verdade
1: muna mafala kumalisa
0: mafala kumalisa nupeleka obrigado maningi imuna tipaja basa Red Mosambiki kati leri ndakomerwa kuchedza na imwe kusakadziwa pa nchisa mwathu nala onsena ananivesera mwito obrigado
1: takuta na FNM Radio Mozambique takuta na kutitambira kuti chitemwe pano pa Murasa Nyarugwe kubukira district ya Khaya tinati tionani pontho nsiku zina mazina tingadzabwera pontho tinati tibuke na Phemanga kuno nakuti phadza kuno isalimwadi

0: Sara kufunika tekugumanika pa Murasa Nyarugwe tikulonga mpimba malikati ya Murasa na Sena kaya na Sena tikufuna kucheza na nsikana bozi tiziwe tangwe ya mabuku kufunza shikola ndi nsikana zinako
1: Joana Vicente Avelino Lizinanga.
0: Joana unapeka pingasi
1: 22 anos
0: peka makumawiri na chibosi una uli kufunza buku ipi
1: Ndamalisa mabuku kumi na mawiri.
0: Oh, ya koma. Wamalisa chaka chipi?
1: Ndamalisa chaka cha 2022.
0: Tepa, ulikuchitanchi, ulikudikiranchi?
1: Kune nkwandu so ngukalambo pa nyumba tenda chitama negosu nao negosu. Pra conseguir qualquer coisa.
0: Tukukuona kuti ulikuchita malonda pano pasika, malonda anchana chitema?
1: Ndikugulisa malaranja.
0: Tepa pina nyerzero munsoro ukufuna kuti piaka pina funa kuza uchitenji. Mbidafika kuti wagumanika na dinyeru na kubiri. Mpianchi pika funa kuti uchiti. Wakumara kufunza.
1: Mbidapezeka ki ndikakana dinyeru kumala kwanga kufunza. Ndikafuna kuti ndendika konkoreri nyaminga maishi. Ndatentari pezi dar sertu. Tabuirera takalavi pa nyumba so espera próximo ano. Pra kuti nga conseguiri tendi ponto ka konkoreri.
0: Tepa chaka mfukuza unenda ponto nyaminga.
1: Sim. Ndinenda.
0: Usafuna ukali mfunzisi wa mabuku.
1: Sim. Una kamfunzisi.
0: Ndiye tane nsikana kuno ku Murasa Nyarugwe kwa kalaninga kutari pangono na paruani ya kaya. Asikana zinji kuno anzako angakula pangono, angatutuka mpaka na mburubusa, asatamangira kusembwa. Iwa kwanisa kufunza mpaka mabuku kumi na mawiri mbumalisa, tepa kufuna kuti upitirizi basa, kusaka basa. Basa nongwa ngutitangwe kuti ukali na forma sound. Anzako nzizuno alimabanja, alikubala na piana. Adakupasa nzeru zezi mbani.
1: Ala nipasa nzeru zezi ndipewanga sempre tingakala tingacheza kanivunza ki malisa shkola ni maningi bon. Primera koiza ikatema kini ndi tomi kufunza anche kuchitapi nango purisu na pepi windi kapika monsolo mindi funzade ate mindi kwanisa kumalisa mabuku kumi na mawiri.
0: Nkabe apali na kunyengerera kuno
1: onde kumanika mas resposta sempre sakalangabe.
0: Chibisubisu china iwe segredo njanchi usakwani satani kupirira mbukonda kusembiwa
1: sakwani sakupirira mindikonda porque nisa komesari nyerezera futuro anga primera coisa nem porque já anda

0: kunera njara toma kuti pangamba
1: Shkola sinja ndaenda mindiso alanshi kwenda akafunza maji zvake ra studio ndikakanayo chiriri parandifunzi nemalisi memo Puriso anendi kapisindiri kupamaningi komu salonga chinafuna ndimangabi kupamaka kakachiriri basi
0: Asikana zinja salonga kuti funza funza anji ndinafika kupi ini ndini ncherengi paiwanga ndiyandwa kucherenga ningafunza ndinakhala andi ndinikhaladona ndindenenapi kupi ndini nkazi ndisembwe kwene pyanga mbwenyevi ndizeru zamasi
1: nada zezino ndinzeru kuriki memu khala ncherengi na ncherengi ungafunza pinafuna mulungu kutsogolo ungadziwika vidabodi chinja dakiparaki kwalkero oportunidade ate kutsogolo mbuza kontari mbushitoria kuti ine ndathabukadi memu si
0: chinafunika makamaka nkupirira
1: chinafunika nkupirira si
0: sasa ninga munthu akaenda kalima phaza isapha mbwenye safunika pirira
1: si si aze sapha memu ngenda kalima tedwinisi ungakhonda wangisa una desistiri porque una dzonga pindu pachifundi pikololi lero mezi makoiza nakulima nakufunza tingenda kafunza nombodi tikondari ngazvika singapata baso ngai so tipirire tendikafunzi tikhali na fe ki mangwana kwalkeri koiza vide natani inachinja si
0: kuskola discipline ipi na ina chitewembo mphoka na aphale kuti ini pano aphalemwe pano ndinabulukira nandu medichita mphoka na imwe ndinaikwanisa discipline
1: si ini tempo zikafunzeni memo portuguese ndikaintender portuguese ndikaintender un poco de matemática francês un poco tambe ndikaintender si
0: como ta levo Ona ndakuresera ndibumweni tikugumanika pano pa murasa muno ndi murasa nyarugwe ta murasa nyarugwe aha ndi nkhonge kuti ndi district ya khaya ndi malikati district ya khaya na uku mbikhalami tichita migano na sena tagumanika na nsikana mbozi nyachipapo nsikana wakuchita malonda uku mbakhala pontho nsikana kuti mangwana kuli mangwana ana ndoto kuti akhale mfunzisi wa mabuku mbwene kuchimwa kwa pinthu azati kwanisa formasao mbwenye alikuzindikira kuti kufunza nkwadidi mafala kumalisa nsikana
1: mafala kumalisa ndinapereka mwanyikiri kuna anthu nsene wavunzambo wasikana nzanga kifunza nkwadidi maningi pra kwanisembo kukhana forsa ya kufunza kuzembo fichita ensino medio ninga muda pichitire nembo apesar de que psa kha difícil mas tem que tentar tempo até te kwanisi ne mafala na ina
0: ndakuta ke kamwe kusokola kwa ndima tinagumanika na nzinda wa bera ninga mfunzisa mabuku ndaenda
1: hapo obrigado

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chida chitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nkhuku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chakuma sikati? Ndaja mwendo bozi. Pita bwerene tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu sido gumana tai. Kama la nkuku neyo kada gula hii kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbiyanji bide chitika na mwendo wa nkuku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodi mwepaye?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku?
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwene mutai.
2: Kodi mwepaye? Longani chakumera. Mkazano, musamfuna penu nkabe?
0: Ndi mwene kute disamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga umuntima. Pa nyumba.
2: Ndi mwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwene mutai.
2: Kodi mwepaye? Longani chakumera. Mkazano, musamfuna penu nkabe?
0: Ndi mwene kute disamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga umuntima. Tomere chinchino, tinajia pintu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kundanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
3: Bye.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidachiteni cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nguku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chako masikati, ndajia mwendu bozi. Pina mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu, sila ugumana tai. Kama la nguku neyu, kada gula hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendu wa nguku?
1: Ine panu nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye nipano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yeni, ndi basaku yuwe ningankada muuba alonseni. Kumbanya nkazako nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwene mutai.
2: Kodi mwepai, longani chakumera. Mkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinjino, tinajia pindu pia nkuku pa bozi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisapo, maisvida.
4: Itanto amu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: Kunyumba kwanga, nisakaa na makala wa kululupa. Tangwa saverana na pionseni pinapika ini. Akululupa mwadidi, anakala na ndawa ibozi basi ningapika. Mkiadidi, towera famijanga, ikale na ngumi. Nchakululupa, tangwisa tupa ya kuzinji onseni. Nchakululupa, tangwisa pasa mazi nkanwa. Na pontu nchikalangu, kandi sachinja. Nchakululupa, tangwisa kutisa maningi famiji onseni. Na mamunanga, asakala kusanzaya.
6: Makala wanga mba kululupa.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: João, minha vida! Mãe, nem vai não! Vira quando eu não pego a avó!
4: Andei, Tati!
3: Sim, eu vou comprar tampira!
5: Minha cucamba, o angulo!
6: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutidi mwengalamba.
4: Adakalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi, ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandili kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawire.
7: Kina pezo zisi kuna imu kama senze kero anu ampira. Ipi pilipano falemu, chisa cha finyinji nda pika yavu.
6: Kumadi,
8: piru kumadi ni kakama.
6: Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sachemera iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
4: Ndimumu ene, makolokoto. Juni ya lalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, miendo, sako makakama. Na mwene mwinipano, ndi sachemera pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipina ndi kazi katuaka.
6: Hey, yavu. Ndikusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna?
4: Ndisafuna, karani pabozi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Bondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.
2: Mashvida, tanto amor.
1: Mashvida, maisako.
2: Mashvida.
0: Mpukiri itisu tata kumbiri kamare mkoyedu inundiba muzuva runga maseri nushposa joviki. Wenga pandeku mazwi ndi John Sacramento mjini jambebu jenga jina Mari Filipi. Trikuti komori sari njakanaka samsambi makuzwa mabasa ngondimi yoshiputukesi. Chindao shino soviaje panguwa pindirijiri padoko mvumbamwe jo usiku uzunga maseri no. Tino zenda nakara mahungu kamare panguwa zero. Saringoshon, tino zona nashe.

Daro mpurukire kama kutundu itusu natongwa na nguva nguva na jona hajo chekerere fumba mwujo siku na mseso kama ujini wana kuita makumatatu. Katu zanyi masoko makuru umachi provinsia na kuna kuita matatu sofala manika menangira no ingi mbani. Dinote bosnote Armindo Masinge.